anakakwa li contesta li hunhu che cooperativas huahkui che hunilesh la esh li nake ke ech ol che kabinkil rahlal kutan kulumakhun li nimla sa ech olek kuchik chukere jiru li saqew kain jo che eklaok nakapandoshi jiru li kakwa dios li hunan nashke perre na la otaruk tokulakun kamokak kuchik sa le muepal Anaish ki apshkush fedekovera li kioko kuchik tishkampal sale kiang sali hunhuk chi cooperativa sali kalepal sali tenamit hunhuk malach akial li par nakesh talimang laesh li kakomon li nake eech ol chi ka inkil rahlal kutan hokanak kulumakun li nimlasayich olach chukere na koibenina kioke chishbanun kil li hunhuk chi kangel sali cooperativa hunhuk sabarkui nakesh talimang laesh kulumakwe hun li sayich olach chukere laesh li kontesh hoschal Ni consejo de administración malaflaish lina que Holomingre li hunhu chi cooperativas li comisión de vigilancia wot mare kwan ke bastichi ke li comon lina que oken reshputunkil li angel lina que an sali hanan halam chi cooperativa li rosatación bili taqwa dios tashakta och benin qe chiru li ela ha in banjo shreha anak na kostian anak na kosh rosot sire na to kwant li taqyu am ut to khyo kosh banun kil shkomon li qat angel malakh li taqlak li tere bambil sali qat en malakh li tena bambil la khisa en la esh khuli lesh li komon li na ke e chol rabin kil shkyap shkush fere kobera na kahultika bi kuchik khunsut cheru na na ko kulak sale kyan krikin li shten li molam maga li na oken Renak kwang li tsakong, kwang li kawresing, kwang li angelak sa li hunhu chi cooperativas. Utanak kwang na ko kanare, na to kuotsok na le, ut kaushlak sa li kyang, poch benes chi hunilesh la ish li. Kawal kwang kesh chi shkulpa li hunhu chi esilal, ut na koi benibi, ho yo ko chi shkultikan kil, nak yo chi ek li hunhu chi angel. Nak yo kochi ril al nak yo kochi stil pala firish li khayalom khunkhu li na kwang za li khunkhu chi cooperativas banak ko na kenao mala ko yo ke shafish ke bal retal la es anak kwan yo kochi nume sa shi to kini chi li na ko taliman kwe ga chi ki ya ki li honal na kanape ren yo kochi choy pal li lok lak po ha english ko kore li chi li na ko taliman kwe Kumpati na nume li huwanan li shkana kakwa ishka stitsin. Aban, mare kwang angel li kyo chikana chishpe, mare kwang angel li inkana ek, malak kwang na let li inka kyo ko chishkebal kachol chiril pal, renak tahilok, renak tabanumang. Di huwanan biha in, reshtos mali kachol, renak tahil, renak takachol, ani chi chapi li hunhok chi taklak li kwan sa li kapen, malak li kwan sa li pen, la es chi humilesh li na kestarimang sa li hunhok chi kooperativas, shpana khultikak ke na li taklak, kwan sa kapen chi kahunk al malak kwan sa kapen, li na ko oken, resholumin ki li hunhok chi kooperativas, Utwing anakak e kachola nakwan malakwing anakak e retal bar kwan kebe bak angel haan li kyo keb chi kanak malak li kyo ko chi shkanak bankil chi ishbeh naru mokon na tamjiku naru mokon na chalkun chahkila zakape uthana li inkana ak mangho kanak na uksi mang li pukte si bak esilal haen sabar pinakak amshkiap shkush fereko bera Rena kune li kyo ko chi shkultikan kil jaru rena kune li kyo ko Akwe jishkampal yesila li na lepak sa lekyan krenap si hoka il La esh naru te tau le na lep naru te tau akwe Li yesila l'hunhun Zwik in jishkuni li tento li kwan sa kapen li kwan sa lepen La esh li poyanam Li na kesh oken nishkolominki li hunhun Chi kooperativas renak Yok chi hilok li angel hunhun Renak maka yoko jishkana bankil Chi ishbeh honak na kwang li tiqipan, honak na kwang li suluk, mala honak na kwang li halok, chokle li hunhuk chi poyanam, kung shikik na shpano, mala hun shikik na shke, mare nika kakwi li shab tishkhal, na shkhal tishkunil, li shkwesh, li shbatal, tishkunil li karu na oksiman, mare na tikla chirok, toksa isholom na rake chanko, na katere talar na tento, Tishketa kwe rib, malak tishkul rib, kwa nakakyeza li katino bal, re naks
yek toka apoya nam haan abanan kui kwan hunak mare pal tok pakiak mare tok ati kwesut li sha mare erjik ci us tak utung barkwan li shal ho kil ashtiki ban kil hunak li komonaran ucho kana kwiri kin li pak angel pakiak nak mare taka kaushnash pom al hunak li ochochnal ut chisa mare shikili box mare shikili ah ta kutong kahkwina kahkwit jirish yo kochish kiam tesinkil malak sa ikhal khoro kahkwit chisa yo kochish kiam tesinkil ut jirish na bali ah na bali mul na ruta taliman ut ho ka nahkwir kin di ho hong chit angel re di kooperativa sa ban na ka panuro sinkil hong ak ko esilal malahong ak ko na le malahong ak ko etalil Rena takanaka chichonch ochiku malak takanak chichonch ochero chihunilesh lash li nakike chorchi kabinkil rahlal kutan putchihokaina takaushlanak inka hual chahtau palru chishunil li nalepa chishunil li serakik lina kulaksa lekian sashkawa shkiapshkush fedekovera hochoko chishkultikan kilcheru nako kulaksa lekian kakindishtenk maga Kuli molam li na ilok jirish li uchinin, jirish li auk, jirish li kwanhek li tsakayam Wakwi li ketom, li na kwanza, enji shuni li katepal, Guatemala Ukanak, nagokulak salekyan rahlal kutan, rishkotpal li nalepak Likin salekyan chifuni lesh lesh li pakomon, li konkesta li hunhu chi kooperativas Yokobi, chishkotpal erikin anak kwan, renak li nalepak hain Kwang Rusilal, Kwang Shtialalil, Shbanak Khonakinaw Maka Nak Kulak Liasilal, Aban Maka Yokochi Shbanon Kil Malak Maka Likhalak Ta Kwang Rakhlal Nasikman Nak Likarun Na Khultikam Mang Cheru Tentonak Tab Anuman Tentonak Yokchi Kutung Li Rusilal Malak Retalilak Kwi Ak angelak kan di joka cishpanun kilat. Ho nak kakot seirikin rakhlal kutanu tingkat tuluk malah ingkat tuti sishkeval. Nak li shkawrisin kil kib huwal angel ru. Aban huwal angel kujikru nak yokosh kutala khalakaan sa lihunhu chi kooperativas. Nak la at shatay sik. Nak la at shatay shk echi holoming rehun li kooperativa. Shpan nak kwan karu sheri lagu in. Mare esa hun nak li nakhek mare kel. Saya beri komon mereka jalan ish aban nak naon nak sedih hujung si kooperativas kuam silbidis si cabili komon di nauken di nasakon re holoming ut nak esikah kui nak konak komon di tis eschol si oken si sakon kres kuah klising kili kooperativas res kewal si komon di cabil angel di akio kepcak rupelah di si kuang si holoming ut li kuan sa en la at tentosh ke wash komon utukwanak aran na chah ko bayak shwanak mare ta kere tanak chichun bayak shishkana li angel ut ta chah ko chakulat kulakaran mare ta tjolkoh mare ta tanek ut ta chah ko munak ta ke shkomon li angel aban chukin listeng li molam fede kobera malakheb li komon li nake kulak aran sale kyan nakana wakwi nakinka wakwal chah taupal ru malak shwanun kil ni kung hok chik angel uthana lah kwe li takak ril pal ho nak kwang rusila za li kung hok chi kooperativas ban nak na chak ko nak makali ten nak makali okeng nak mare la ta chak ko chaku ril pal chante kwe ruta ban hong angel la ban kwang la ten kwang ki okeng agwikil za la kooperativa arana kak ere tan nak hong patak kwe narush banukil li kung hok chi angel o kambi eshka kumon hong sutkujik yo koshke bal Linim lasait kolek chukere, jiru li sakteo kain, nakabandoshi jiru li kakwa dios, nakaan na shkia kateng, nakaan na koshiro soptesi, renak yoko chi okeng, yoko chi takong, sa lekiang, liki kotipal, kibushik li nale, malas kambali esilal, sa lekiang, likin nishteng, lipuk desibal esilal hain, li naroksi fedekobera, renak yoko chi kulak, Zali honghok chi kooperativas chi ruli tzuli ta ang anakanaw karuta kwi chokesh la isu nakakwan mare chokesh chi kwaklik mare akakwan kakangil chokesh chi shbanunkil yung anakanaw awan
Tebanu de Shapchi, Sasa de Chol, Utnakoi Benina, denunciasquin de Kutanja Enriken, Rosoptesem de Kakwash, Banakma Barchik, Toshiko, Yogocha, Chiatinak Yachirish, Rubelak, Guanak, Makaza Kachol, Makaza Cholat, Nachalpun Katli Railal, Kauli Yikok, Chachinomek, Sespenli, Katepal, Guatemal, Utnabali Komon, Nabali Railal, Yochi Kulman, Malak Nabali Komon, Shechakik, Ut. Mare kikin la wali kwan kosh tepal alta verapaz, mare kakwal naqeka, pues aqan khun li qarraom, shban li qakwa, utin kakwit qakena, evli komon chokep chi chakik, mare kwan karu chokep chi shtokbal, makwa haan komon, ukan naq, kawal kwan ko, kawal kwan kesh, makwa kakwian di railalko, shkakulti kachak, jiru evli kutan chochak, sino me, nkana kanaw karu li naru, nachal chi chakin qemala, Karu li nachal si katits ala kwez li hunghok si nafek tendo nak takakawre siqe wakan rahlan nako hultikang erikin la nak takakawre siqe magwa kakwi erikin li shikawre singil mara li kacho li ta solpal tendo ban takasik biya kanalib jirish karu rah takabano nak tachal kun nak railal sa li katyang karu tepano laish nak tachal kun nak li railal malak tachal kun nak li chahkilal Tali hujo cooperativas. Takiat nak mare unak di ochosnal mare sire di hulkuan malah rubelit sul malah nak terlish kuban kilut mare kyoji elokut chan unak li kakuil yik malah kuan unak li uek malah kuan unak li kakuil ha elak aru reba na leba kuaye li narakot sa lekiat narun kulman narun kulakikin narun kostorut narun na koshra optesi aban kuila o kawresin bilo kuila esh nga kawresin bilesh naruna ni mana cha kila khan naru khalanchik na chalza de kapen utanga inka na ahman na ahman bana ka kawresi ti rubela na kwam payak li kaush kwam payak li na le rikene shishkuni le bli komon bli asociados li asociadas Walko chikla esh li na keke ech ol shisholo minkin ni hun hun chi cooperativas. Takiat nak mare lak tak ere tal salako kuim, malak tak ere tal salak yu am. Daglal na kakawre siya kui, nak shanaw nak tachik hun kuta nak chi alek, hun kuta nak chi ak ink, malak chi chokok. Akiala karu lik angel iten eba mil salak e malak, akiali karu lik angel akui ten to tabano lat hosh komon La Juanjixa, la Junca Palma, la Juanjixa, le Junjo Chico Operativa, la Tlacanau, la Cacao de Siaque, la Cacam la Cua, la Cacam la Cucao, la Cacam Mare la Colpal de Nacinca, Tatacacmala, la Colpa la Cuida de Nacinca, cual, Tach, Raup de Sili, Tipcual Ruliza, Eva, Tiacnac, Jocan, y Ripal Rulicután, aquí a Limar, Nakesta Limán, Nakenau, Guayot, Yochinaxa, Echola, Nacuanut, Nakik yan ako kaan pa kaya siya kakomon. Kukaan ako eh. Rikin lang eh. Ako ang hikla siya.